tusako sema vi tamau na nating oyak ko sanate rikut tusang naktao yuma unit sang na katagoro yak tigluta Sunday Request Show. Titakaw siku titakaron nakto si Sunday Request Show 101-350 Queen Elizabeth Way ikaluit nunavut X0A2H0 ikiakivik ko titakaron nakto si Uvano TOBY.OTAK@CBC.CA Facebook good Sunday Request Show nani lugut ilaw yumarusi ilaw regosi teko na titakakatakon ng miyusi titakakatakon na kutusita uksuka yukut fax 867-979-6147 Ukaraw tikurun ni nipiliyokun nakto si tamanga ikarung ni 979-6101 Ungasik tumi akikangit tumi 1-888-896-3135 Kuyan na may tusang nakatigayon na sa kasing at amaw na nating uyak ko sa natirikot tusang naktaw yung mayunit tusang nakataktiluta Sunday Request Show Kanoing ito ay nahugutak, pinaswa ko si Urak Tumit, utilari bugut. Kakugutaw!